8:39 ang ating oras, mga classmates, fellow WTCians. Good morning, good morning, good morning pa rin po sa inyo lahat. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here on TAPS 107.1 and 107.9. Currently broadcasting live right here at Santiago Campus. Good morning! Sinabi ko lang kung nasan ako ngayon para at least alam ninyo kung saan nyo ako dadalawin, kung saan kayo magpapadala ng pagkain, mga ganyan. Medyo, ano no, asumero doon sa party na yun. Bilis, 8:40 na mga kapatid. Sa mga papasok pa lang sa kanika ng mga trabaho dyan, tagapagmana ka ng kumpanya nyo. Parang, ikaw na yung may-ari eh, no? Sa asta mo at sa pasok mo, parang tagapagmana ka, gano'n. Para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa, kakahagip lang ng ating istasyon na nais na magpaabot ng kanilang mensahe, pwede nyo pong ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking official Facebook page po na DJ Max. Ang ating QOTD or question of the day, ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit nang mag-resign ang katrabaho mo? Ulitin natin mga kapatid, ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit nang mag-resign ang katrabaho mo? Kung may nakatutuwa kang experience na nais mong ibahagi sa ating text line at marinig on air, padala mo na yan sa 0935-810-8217 para mabasa na natin ang iyong mensahe. DJ Pabati nga po kila Kim, Mary Beth, and Lillian. Diyan po sa may Cordon, Isabella. It's me, Mary, from Alicia. Ano sinabi mo yung apelyado para specific sila? Malim mo eh, may iba pa palang mga taga doon, di ba? Or sa bagay, naka-tuning naman sila. Alam na nilang sila yung binabati natin, di ba? Sabi dito ni Texter 9065, senyales na malapit na mag-resign. Masungit siya sa kanyang amo. Ay, sa bagay, may pagmamalaki, kumbaga. Yung parang wala na siyang kinatatakutan. Kasi nga, kapag sinagot niyo yung amo niya, one way or another, mayroon siya mababagsakan. May fallback siya, kumbaga. Tapang-tapangan ng asta eh. No? Laks nung ganun. Yung finally masasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin doon sa amo mo na may susumbat ka na, kumbaga. Kasi meron ka ng matatakbuhan. Sa wakas, kumbaga eh. No? Sabi naman dito ni Josie Bell Castellano, vacation leave every Monday. May schedule eh. No? Basta pag every Monday wala siya, yung pala meron na siyang interview, ganun. No? Nakapag-prepare na pala. Sabi naman ni Emmanuel sa Darin, kumakausap na ng mga kawork niya na ilalagay sa character reference niya. Pwede, di ba? Parte ng silent quitting. Kinakausap niya yung mga close friends niya doon sa former workplace niya. Sinasabi niya na, lalagay ko yung number mo, papakilala kang ganito. May script pa eh, no? May mga ganong tao talaga, di ba? Ikaw kunyari yung manager, no? Tapos i-build up mo ako dun sa tatawag sa'yo. Mga ganitong oras na tawag yun eh, no? May mga kuntsabahan, kumbaga. Florence Del Rosario, kapag laging late DJ, sign niya na magre-resign na siya. Ay, okay. Malay mo, talagang late lang siya. Or pag dati, madalas siyang early bird, yung maagang pumapasok. Afterwards, late na, nawawala na ng gana yan. Parte yan na tinatawag natin silent quitting eh. No? Yung sa umpisa lang ginanahan, pero nung nakahanap na ng better opportunity, greener pasture, ayun na, medyo late na pumapasok. Kasi may interview na, nag-aayos na pala ng mga requirements, mga ganyan. Ay, saya man si Bang, inuubos na mga leave credits, DJ. May mga ganun pala eh. Okay, aha. So we have an announcement here.
Today ang sectioning exam ng TAP Santiago, Alicia at Rojas. Grade 1 and 2 to 6. 8 a.m. po ang kanilang schedule. Whereas 7 and senior high school transfer is 1 p.m. po. Again, ngayong araw po mga kapatid, July 13, Monday, ang sectioning exam ng TAP Santiago, Alicia at ng Rojas Campus for grade 1 and 2 to 6. 8 a.m. po ang kanyang schedule. Kasama po dyan yung mga transferees. Whereas ang grade 7 and senior high school transferees po, to senior high school and transferees ay 1 p.m. naman po mga classmates. Gulat ako doon kay ma'am eh, no? Biglang pumasok na. Ayan. Hello, ma'am. Sabi naman dito ni... ano yun? Ni Lovely. Panay ang iyak, BJ. Bakit naman panay ang iyak? Siguro ano. Nag-e-emote na, naglalabas na ng sama ng loob. Para kapag nag-resign siya sa trabaho niya, eh alam na kung ano yung rason kumbaga. Pabate, happy graduation ISU Ilagan, coming from Texter 2149. Uy, happy graduation, no? ISUI. Hello po sa inyo dyan. Last week naman eh, graduation ng ISUE, di ba? Yan yung ISUE. Naalala ko nung graduation namin dyan. Aga kong dumating doon para maaga makapag-park malapit sa gymnasyo. Ang ending, naiwan ko pala yung ano ko, yung cap ko. Okay, bumalik. Pagbalik na ng parking space, andun na ako sa kabilang building, sa dulo pa, no? Kaway-kaway po sa mga graduate dyan ang haba ng marcha. Hindi na pumasok DJ after matanggap ang huling sahod. Ay, nako. Ano yung awol na nun? Meron nga kaming tip nun eh, sa mga kaka-work ko before na tsaka ka mag-resign after mong sumahod, diba? Kasi yung back pay mo matagal-tagal yan. Mag-clearance ka pa. Mag-awol ka na lang, ma. Again, para po sa mga katutok lamang sa ating programa, meron tayong announcement ano, para sa mga TAPSians natin dyan. Today po ang sectioning exam ng TAP Santiago, Alicia at ng Rojas Campus. 8 a.m. po ang schedule ng grade 1 and 2 to 6 transferees. Whereas ang grade 7 and senior high school transferees ay 1 p.m. naman po. Sabi ni Lot Mariano, ayaw nang ihakbang ang mga paa papasok sa vicinity ng company. I felt it before and I resigned. Ay, may mga ganun eh, no? Yung talagang parang ang bigat na ng pakiramdam na pumasok. Parang wala na sa wisyo. Yung pagdilat ng mata mo, mapapasabi ka na lang, oh my God, papasok na naman. Panibagong araw, panibagong pakikipagplastikan. Yung mga ganun eh, no? O mga na burn out sa work nila. Siguro dahil na rin sa environment, toxicity ng mga tao, mga ganyan. Likewise, yung workload, yung hindi napasok sa job description mo, ginagawa mo pa rin, panayang overtime, di ba? Most of our employees out there nakakaramdam ng ganyan. Pero sabi nga dun sa nabasa naming libro na ano, namin, di ba? Marami kami nagbasa na ng mga katrabaho ko. Shinier ko sa kanila para huwag mag-resign. Ayan, nandun pa rin sila. Tapos ako nandito. Sabi doon na bago ka mag-resign, make sure na meron kang 3 to 4 months na allotted money. Budget mo hanggat hindi ka nakakahanap ng trabaho. Tapos isipin mo yung mga taong nakaasa sa'yo bago ka mag-resign. Paano mo sila bubuhayin habang wala kang nahanap na ibang trabaho? Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. Got our song from Rihanna with a song called Don't Stop the Music, back to back with Beyonce, Single Ladies. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max. Please don't.

9:13 on the clock. Good morning pa rin po sa inyo lahat dyan, classmates and fellow Tepsians. You're still with me. My name is DJ Max, right here on Tops 107.1 and 107.9. And now we're here with the Greatest Love Songs program. O, diba, from the hype of my energy a while back dun sa program na The Quarter Mix, down here with the mellowest voice that I've got right here in The Greatest Love Songs. Bilis ang transition eh, no? Tapos maya-maya, babalik tayo dun sa hype ng energy. Pero medyo mahangin sa labas, medyo makulimlim. Sana umulan, mga kapatid eh, no? Kasi nasa critical level na yung tubig ng Magat Dam. Kailangan na kailangan ng patubig sa mga sakahan. I hope na ano na yung pag-ulan ngayon hindi dulot ng cloud seeding. Sana natural to. Pero kung induced by cloud seeding, might as well to somehow no, mabawasan din yung init ng kalupaan at medyo madagdagan ng katubigan dyan sa Magat Reservoir. DJ Spell Reservoir, eh, ganyan mamaya eh. Anyway, meron tayong QOTD para po sa mga kaka-tune in lamang sa ating programa. Ang ating question of the day is, ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit na mag-resign yung katrabaho mo? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit na mag-resign yung katrabaho mo? If you get some fun experience or memory, why not share it on our text line? That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or through my messenger, with my official Facebook, of course, that's DJ Max. We got your message from... ano to, Angelina. Angeli Gia, which says here, bumali ng bongga at nangutang sa mga office mates. Sinulit eh, no? Parang ano to sa

0: na isolve yung crisis ng kumpanya. Yung tipong tumutulong pa, ganyan, na kung paano masusolusyonan yung problema. Eh ngayon napa-resign na siya, kaya nyo na yan. Bahala na kayo dyan. It's out of my scope. Wala na yun sa job description ko. Normal na empleyado lang ako dito.
1: Di ba? May mga ganun, no?
0: Palaging absent, sabi ni Sarah Midori. Pag may kausap na siya, nalilipatan, sabi ni Bads Vani. Talagang yan ang number one na senyalis. Kapag may kausap na siya, nalilipatan niya. Tapos kinocompare niya na yung benefits mula dun sa lilipatan niya. Tapos dyan sa kasalukuyang employer niya. Medyo mas mataas kasi nun ng 200 pesos eh. Tapos libre pa yung snacks. Ganun. Dito kasi sa trabaho natin, magkakape ka na nga lang, sisitahin ka pa. Eh free time mo naman. Di ba may mga ganun? Kapag laging late, oh, ano yan eh, sinyalis ng pagiging tamadlata yan sa trabaho eh, yung palaging late. Yung kakilala ko ay kumubra na, muna ng 13 months, sabay awol na. Ito nga yung sinasabi ko, especially yung ano, yung nababanggit ko prior dito sa ere natin na sumahod muna bago nag-awol, yung mga ganun eh, no? Silent quitting DJ. Yan talaga. Siyempre, pa-resign na yan. Yung silent quitters, di ba? Humihingi na ng ref. Ito sabi ni Jim C. Rodas, nagsuka na sa pantry. Bakit naman? Ito nangyari, malay mo buntis pala, di ba? Masakit doon lalaki. Malay mo may hangover naman, ganun. Hindi na mautusan, puro dahilan. Sabi ni Ma'am Buraw. Meron ba? May experience ba akong gano'n? Walang. Kung meron ka rin funny experience dyan, kapatid, classmate, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 at sa aking pagbabalik, ay magsishare ulit tayo ng mga senyalis kung malapit na mag-resign ang iyong katrabaho. Ulitin natin ang ating QOTD or question of the day. Ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit nang mag-resign yung katrabaho mo? Pwede mo rin padalhin sa ating official Facebook page na DJ Max na mabasa natin maya-maya. For the meantime, let's get back to the music. Get your song from A1 which is Heaven by Your Side and Beautiful in White by Westlife. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio.

Natalie Cole with Miss You Like Crazy right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Kabili niyo pa rin po DJ Max right here till the hour of 12 noon. Sana wala yung wanan, di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Diba? 9:41 on the clock para po sa mga hindi nakatama kani-kanilang mga oras at nakatuon pa rin sa maling tao. Diba? Meron nga po tayong QOTD para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Ang ating question of the day. Ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit nang mag-resign yung katrabaho mo? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit nang mag-resign yung katrabaho mo? Kung meron kang naaalalang kwento or funny story with your workmates sa dati mong workplace or sa ngayon na nais mong ibahagi at mabasa on air, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or i-chat mo na ako sa aking FB page na DJ Max. A big shout out po sa mga listeners natin dyan from Taps Alicia, Taps Rojas, Taps Ilagan, Taps Kawayan, Vizcaya, and dito po sa may Santiago area. Magandang umaga po sa inyong lahat. Likewise, a big shout out po sa mga nakatuning sa atin sa kani-kanilang mga sasakyan. Ingat-ingat po sa inyong biyahe, kung saan man ang inyong pupuntahan. Magbawon kayo ng extra care dyan, mga classmates. Para kay manong driver ang mata sa daan, wag sa kung saan-saan, baka iba ang iyong patunguhan, ha? Mahirap na kapatid, maraming buhay na nakaasa sa iyo ngayon. Ang ating text line para po sa mga di pa rin nakapag-save ng ating text line 0935-810-8217. Sabi dito ni Miss Lynn Bernardo, tinatamad ng pumasok DJ kasi ganyan na ako ngayon. Pabati nga po Mark Arceo na nakikinig ngayon dito po sa May Difun Quirino. Hello po sa inyo dyan. Sa mga classmates po natin dyan sa May Difun Quirino. Tinatamad ng pumasok. Karamihan naman yata parang... Bawat empleyado ay nakaranas ng moment in their life na habang nagtatrabaho na minsang tinamad rin pumasok talaga. Especially kapag galing ka sa isang masayang araw, di ba? Yung parang ayaw mo na matapos yung araw na yun, tapos kinabukasan pasok mo na ulit. Mapapasabi ka na lang na bakit ba kasi kailangan magtrabaho? Ba't ba kailangan mabuhay, mag? Sana pinanganak na lang akong mayaman, asyendero, asyendera, ganyan, no? Mapapasabi ka na lang na I guess this is not for me. I guess kailangan ko ng magnegosyo para mahawakan ko yung sarili kong oras. Yung mga ganun eh, no? Wala eh. Pinanganak tayong alipin ng salapi. Dahil taga nating magtrabaho, di ba? Pero keep this in mind, mga kapatid, no? Walang yung mayamang empleyado eh, no? Yung mga pumapasok ng 8 to 5 p.m., di ba? You're living an average life, kumbaga. Sabi nga dun sa statistics ng Philippine economics natin, di ba? Na kung ang source of income mo lang ay yung sahod mo, congratulations, you're one step from poverty. From being poor. Diba? Kung sahod lamang ang kinukuhanan mo ng expenses mo, malapit ka nang maghirap. You should go out of your comfort zone, diba? Dapat marami kang side hassles, ganyan. Sa panahon ngayon, hindi sapat na isa lang yung alam mo. Dapat marami kang alam. Pero kasi yung sinasabi nila na ano ba yun, na jack of all trades is a master of none. Diba? But it's much better from being master of one, diba? DJ Max, hindi kompleto morning ko kapag hindi ako... ang sweet voice mo. Kapag hindi ko pinapakinggan ng sweet voice mo, sabi ni Texter 4637. Oh, grabe ka naman, yung sweet voice talaga eh, no? Ganito ba yun, diba?
Still remember yung sweet voice na yan eh, no? Somehow, I kind of miss calling my listeners sweethearts, di ba? Had our sweetheart, di ba? If you know, you know. Alam ko nakikinig sa akin dyan yung mga kasamahan natin dyan sa kabilang industriya. Although we're still in the same industry, pero we're in search of greener pasture. May mga responsibilidad na tayo sa buhay. Hello there, Dexter 4637. Ano sa tingin mo ang senyales na malapit na mag-resign ang katrabaho mo? Bahagi naman ako dyan, Dexter 4637. Sabi naman dito ni John De Guzman of taga-Santo. Ayun, di ko mabasa kasi yung tawag dito, yung address niya. Of Minante 1. Kawayan ba yun, Minante? Ang alam ko kung kawayan yun. Eh. Sabi niya, tulala na DJ. Malay mo, maraming iniisip, di ba? Iniisip niya kung anong irarason niya sa interview. Paano siya magpapaalam na may interview siya? Saan siya kukuha ng panibagong pang-clearance? Diba? Mga ganyan. NBI police. Yung pala yung rason ng pagkatulala niya. Eh, no? O, tulala na. May mga ka-work ka ba dyan na tulala na? O sadyang lutang lang? Ganyan. Inuubos na yung credit sa leave, sabi ni Sarah Mee D. Dory. Ganun talaga. Malay mo, sa bagay, kumbaga parang yun yung pinaka pag-render niya sa trabaho niya. Eh, no? Yung inuubos na lang yung leave credits niya. Nice one. O kung may ka-work ka dyan, napanay ang leave. Alam mo na yan. Nakatambay na sa LinkedIn, Jobstreet o kaya Indeed. Nag-download na ng Indeed, Jobstreet o kaya ng LinkedIn eh. No, may account na sa LinkedIn. Halatang naghahanap na ng trabaho doon na iba. Gusto nang umalis. Kapag dalawa na ang warning letter. Papuntang ano na yan? Papuntang awol na yan, di ba? Absence without official leave. Papunta na siya doon. Kapag nag-resign na yung isang katrabaho ko, masungit ang amo namin, DJ Max. May mga ganun, no? Meron naman yung iba na nadadala. Kasi di ba meron tayong tinatawag na pamilya sa workplace. Di ba maiiwasang ma-attach sa katrabaho mo? Na kapag umalis na yung pinaka-friend mo or pinaka-pamilya mo or tinuri mong kapamilya sa trabaho, parang mawawalan ka ng gana, sumunod na, ganun, di ba? Parang yun yung isa sa mga senyales. Pag nag-resign si ganito, alam kong aalis na rin si ganyan, di ba? Sama-sama lang. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Pidel, ikaw ba itong nasa Tops FM? Ano ba naman yan? Hindi, ano to, si ano po, nasabi ko tuloy yung pangalan. Ano ba naman yan? Tara na makiranking. May nakikinig pala sa akin na kaibigan ko. Kalahain mo yun, nahagip tayo sa ngayon nung best friend ko dyan. Hello lang ga. Ay pangga pala, yun pala yung anuan namin dati ni ano. Hello! Hindi po, hindi ako to. Ano lang to, over-recorded message. Hello there, April Anne Menzo, na nakikinig sa atin ngayon. Pinapakinggan mo pa ako. Ikaw ah. Altang wala. Ep! Makiranking ka na. Sayang ang lisensya. Nakapagparinyo ka na ba? Hindi ko alam kung iririnyo ko pa yung akin eh. Parang design na lang. Ganun. Pinasa ang board exam para may masabi na kaya ko rin naman, mga ganun. Saan ba ito ngayon sa FF? Saan ka ba nag-ano ngayon, nagtuturo? Sabi niya rito? Ay, Pidel, ikaw ba ito nasa Tops FM? Hindi nga, nabasa ko na. Hindi nga, ano ba? Ano lang to, yung kapatid ko to. Kaboses ko lang, ganyan.
Again, ang ating question of the day para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit nang mag-resign yung katrabaho mo? Again, ano sa tingin mo mga senyales na malapit nang mag-resign yung katrabaho mo? May pahabol na mensahe si Texter 4637. Sabi ng katrabaho ko, siya lang ang mismong mag-resign kasi hindi niya matiis ang ugali ng amo namin DJ. Ay, mga ganun ano, yung hindi ka vibes yung employer nila. Wala tayong magagawa, di ba? Nandyan sila for a right reason and nandyan rin sila because they've earned that position. Ikaw na nasa baba, kailangan makisama. kailan tayo magdadagat? Parang hindi na lumalabas yung grupo natin simula nung kailan ba? Ewan ko kailan yung last na labas natin. Ayan yung nung nagapayaw bro tayo sa maya Echagüe. Anyway, let's get back to the music. Got her song from Ruth B with a song called Dandelions. Back to back with Mandy Moore's AI version of Cry. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, DJ Max.

10:12 in the morning, and you're still tuned in right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max, till 12 noon. Hanggang lunchtime nga po tayo magkakasama-sama, mga kapatid, mga classmates. And for those of you guys, nakaka-tune in lamang sa ating programa, we've got our QOTD, or question of the day. The question goes, ano ang mga senyales na malapit nang mag-resign yung katrabaho mo? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit na mag-resign yung katrabaho mo? And we've got tons of messages right here na medyo natabunan na. Eh, panay sa FB page ang kanilang mensahe. A message coming from Texter 4637. Sabi niya sa akin, DJ, kung matiis niya lang ugali ng amo namin, hindi daw siya aalis. Sobra daw sungit niya talaga. Ganun ba? Masungit ang amo. Pero parang natural sa amo pagiging masungit eh. No? Yung iba nga dyan, di pa amo, masungit na. Yung tipong kalibel mo lang siya pero ang sungit na eh. No? Yung buntis lang. Sabi ni FF, pa-shower out naman mamaya. Umalis na kasi kami kanina. Pa-shout out kasama ko si Papa ko at Ate ko, Ruth Ann at Pastor Ding. Pa-shout out mamaya. Mamaya pa? Lala, na-shout out na eh. Mga anong oras ba yung mamaya eh? Wala na, na-shout out na. Paano yan? Mga anong oras ba dapat i-shout out? Ay, ngayon na? Nakikinig na ba? Hindi ako prepared dun. Anyway, para po sa mga nais ba rin humabol ng kanilang mga mensahe, feel free to do so on our text line 0935-810-8217. Di ko napansin na medyo naitaas ko pala yung ating bed. Again, ang ating QOTD. Ano sa tingin mo mga senyales na malapit na mag-resign yung kawork mo? Yung iba, meron akong kawork nun na sabi, feeds, halika rito. I really have to find myself. And sa tingin ko, parang di ko na nakikita yung sarili ko dito. If ever, okay lang ba ilagay kita as character reference? Yung pala eh, may nahanap ng ibang trabaho eh. Again, a big shout out sa ating kaibigan April Animenzo together with Pastor Ding and Ma'am Ruth. Saan ang biyahe? Saan ito nakikinig tong mga to? Pastor! Saan ang travel goals ninyo ngayon, ha? Naalala ko nung una kong na-meet yung tatay ni Epi eh. Kinabahan ako nun eh. Paano na daw yung pamilya niya? Mahirap daw maghanap ng trabaho ngayon, DJ. Tama yan, totoo. Ang hirap maghanap ng trabaho ngayon, mga kapatid. Kaya kung may work ka, eh, you should be thankful. Diba? Yung iba, nagsisimula ulit. Doon nila na-realize na sana di muna pala ako umalis. Mas okay pa pala dun sa dati kaysa itong napuntahan ko ngayon. Bakit kasi nasa huli ang pagsisisi, ano? Hindi inilagay sa unahan. Para at least alam mo na na dapat di ka na lang pala umalis, mga ganun. Yung iba naman kasi, kung makaresign, akala mo meron at meron.

Huwag natin sabihin yung edad natin. Kasi sabi mo, kakaibigan nito yata siya pang pinakabata eh. Kahit na siya ang pinakamatanda sa itsura, di ba? Abnoy yan eh. O para po sa mga naghahanap ng jowa dyan na lisensyado na, licensed professional teacher, currently residing dyan po sa may Echagüe, Isabela. At the same time, may trabaho na. And hindi ko lang alam kung stable ang mental. Pwede nyo pong hanapin sa Facebook ang kanyang pangalan. Kanya pong pangalan ni Ronnie J. Sait. Diba, huwag natin i-reveal ang kanyang pangalan for confidentiality purposes, di ba? Eh, mahirap yan. Sabihin mo yung tawag dito, ang number mo, F. Naubos ang ipon ng friend dahil sa bayad ng utang ni walang natira para sa pamilya niya. Grabe ang iyak ng friend ko, DJ. Ba't kasi siya umalis sa work? Kung naghahanap siya ng work, saan ba may hiring, di ba? Try natin dito. DJ, shout out sa mga katulad naming single nung friend mo. Yung friend ko, single-singgelan lang yan. Kunyari single lang yan. Maharot yan eh. Anyway, dami na nating nasabi on air. Hello! Diba napaka-brilliant talaga nung mga students natin dito sa TAPS eh, no? Para po sa mga kaka-tune in lang na TAPSians dyan, classmates natin, ano? Today po ang sectioning exam ng TAPS Santiago Alicia and Rojas. Grade 1 and grades 2 to 6 na transferees, 8 a.m. po ang kanang schedule. Whereas yung grade 7 na senior high school transferees naman po ay 1 p.m. Sana mayroong magpadala ng lunch, no, ng pagkain or merienda. Dito po ako sa TAPS Santiago, sa mga di nakakaalam. Sa gilid po ng NFA, dito po sa may Mabini, Santiago City. Pakihanap na lang po saan dito yung booth ng DJ ninyo, Mag. May nararamdaman ako magpapadala, pero kung hindi man personal, Gcash na lang. For the meantime, let's get back to the music. Get a song from Air Supply with a song called Come What May, back to back with Joe Lamont's Victims of Love. Nagbabackread ako nung past convo namin ni F. Natatawa lang ako. Keep right here on 107.1 and 107.9 TAPS Radio with yours truly, DJ Max.

41 minutes past the hour of 10 in the morning. Good morning pa rin po sa inyo dyan, classmates, fellow Tepsians. You're still with me here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Hanggang lunchtime po tayo magkakasama-sama. Again, meron po tayong QOTD para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa. Ang ating question of the day is, ano ang mga senyales na malapit na mag-resign yung katrabaho mo? Again, ano ang mga senyales na malapit na mag-resign yung katrabaho mo? Parang na malapit na maging himpilan ni Raffy Tulfo tong programa natin eh. May nag-chat kasi sa akin, saan daw pwede magsumbong ng abusadong employer? Meron po tayong tamang ahensya para dyan, yung dole. Pwede nyo po silang ipadole kung sa tingin nyo merong physical abuse na nangyari, merong inconsistency sa mga pasahod, may mga ganyan, may mga discrepancy. Pwede nyo po silang i-report dyan nang masanction sila properly. Likewise, lawfully, di ba? Again, ang ating katanungan, ano sa tingin mo ang mga senyales na malapit nang mag-resign yung katrabaho mo? Sabi ni Gerald Lucino, DJ, paano ba? Tinatanong mo ba kung paano ka nag-resign? I've been to different workplace na hindi dahil na worn out or na burn out, but somewhat to explore yung other opportunities out there, likewise to utilize yung mga skills and talents natin na related sa mga ganung fields, di ba? Tsaka yun nga, na gusto kong ma-experience lahat at this age na nasa age of exploration. Age of exploration? Magellan. Si DJ, nagpaparamdam, sabi ni Rica Espina. Kararating ko nga lang sa Taps Radio? Ikaw naman talaga. Or ikaw siguro. At kung naghanap ka ng senyales na dapat ka nang mag-resign sa trabaho mo at naririnig mo ako ngayon, sign na yan. Kung mawala ka na dyan, wala na patutunguhan, do you still see yourself 5 years from now? Na nagtatrabaho dyan? May iba patawa-tawa lang dyan. Alam mo, may point si DJ. Gumaganyan-ganyan na lang yan. Ano? Maya-maya, mag-resign na. Minsan late, minsan half day, sabi ni Cohen. Minsan late, minsan half day. Para ano, no? Ubus oras, para konti na lang yung gugugulin niyang oras sa trabaho niya. Ganun eh, no? May mga ganyan. Anyway, gusto ko mag-explain, ano, dapat kasama nyo ako nung Sabado, kaso nilagnat ang inyong lingkod. Kasi ano eh, no, anong tawag dito? Hindi ko ma-explain. Yung nararamdaman ko nung Sabado, gawa ng nag-abang ako sa 7-Eleven. May mga sinamaan. Tsaka ano talaga, medyo masama ang pakiramdam. Anyway, this Saturday, makakasama niyo po ako. Para sa non-stop na kulitan at non-stop na tugstugan. Pagpatawa-tawa na lang sa trabaho, DJ. Wala nang ginagawa, or kung wala mang ginagawa, nagsusungit na sa trabaho. Yun yung ano eh, no, yung sinyales sa mga silent quitting, ganyan, na yan yung mga na-burnout na ng tuluyan sa trabaho nila. Pero you should have sought it out, diba? Na-sort out mo ni mga ganyang bagay. Naisip mo na yan na may iba kasi na umaalis sa trabaho kasi gusto ng new environment. Ang ending, dahil ganun din yung pakikitungo nila, ganun din yung attitude nila sa trabaho, na idadala din nila dun sa work na yun. At in the end, same environment yung ano, kasi ganun yung pinapakita mo rin sa kanila, di ba? Sabi ni 4637, sinaktan kasi ng amo namin yung friend ko, hindi daw maganda ang trabaho. Trabaho daw ng friend ko, DJ.
The story is kind of one-sided, Dexter 4637. Siyempre, di ko naman alam yung side nung... Although, naririnig ko yung side ng friend mo, di natin alam yung side nung amo niya. Ano bang... Apart from yun nga, na sinaktan siya, ano yung reason kung ba't siya sinaktan? Sabi mo rito, hindi daw maganda ang trabaho ng friend ko. Ano kayang ginawa ng friend mo? You should have asked him or her. And kung sa tingin mo may physical abuse or may lapses yung employer, report natin yan sa DOLE, kapatid. Para masanction, di ba? Matabla, legally. Kung kayo may mga problema sa buhay, pwede nyo padala yan sa ating text line. Naging himpilan talaga ng Rafi Tulfo in action eh, no? De, meron tayong mga ano dyan. Kung nangingi kayo ng mga advice sa inyong mga buhay, di ba? Pwede naman hanggat kaya natin. Buhay, pag-ibig, trabaho, personal, pamilya, lahat yan. Pwede. Habang ang ating background ay This I Promise You by NSYNC, di ba? Saan ka nakakita ng ganun na nakiki-emote sa'yo na sinamapa ng background music yan? Anyway, dami na nating nasabi on air. Kung sa tingin mo meron ka pa rin nakatutuwang experience or alaala na somewhat related sa ating QOTD, question of the day, ano ang mga senyales sa malapit na mag-resign ng iyong katrabaho? Ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. Got a song from 5-4 Fighting with a song called Superman. Back-to-back with Stephen Bishop with a song called It Might Be You. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ.

11:10 on the clock, and guess what, classmates? We're down with the final hour of our program. Maya-maya po ako yung magpapaalam na upang mananghalian din katulad ninyo. Habang yung iba dyan ay busy nang nagluluto na kanilang mga pananghalian, or yung iba bumibili na, yung iba baka kumakain na nga eh. O senyales yan na malapit ka nang mag-resign. Maaga ka nang nagla-lunch break. Anyways, ulitin natin ang mga oras na tayo magkasama pa rin po, mga kapatid. Nandito na nga po tayo sa The Lunch Break Show with yours truly pa rin po. Kasama niyo pa rin po ako. My name is DJ Max. Kala mo eh, ano lang eh, yung nandun sa may running light yung tono eh, no? O kaya yung nagbibingo, no? O, tumaya na, mga ganun. 11:11, mga kapatid. O, mag-wish ka, baka matupad yung ano mo, yung pangarap mo dyan. Mag-wish ka, kapatid, pumikit ka, tapos sabihin mo, ano ang mga senyales na malapit na ako mag-resign? Anyway, para pa din po sa mga nais humabol na kanika ng mga mensahe, shoutout, greetings, pwede nyo pa rin po ipadala yan sa ating text line or mga song request. That's 0935-810-8217. Pwede rin naman po sa aking Facebook page na DJ Max. Hanggang 12 po tayo. So pagpatak ng 12, eh wala na, tugstugan na po. Kaya ipahabol mo na yan, kapatid, kung may pahabol ka pa dyan. Oy, a big shout out po sa mga kapatid natin, mga what would be the proper term, mga ka-industriya, mga kasamahan sa industriya na nakikinig sa atin ngayon dyan sa kabila. Hello sa inyo. Ito ko pinapakinggan. Bakit ako? Sa mga nakatambay po dyan sa kung saan-saan at nakatunin sa atin, parang ganda ng weather ngayon. Gusto ko to, yung anong tawag sa weather na to? Gloomy ba? Should I call it gloomy? Yung walang sikat ng araw, medyo mahangin, hindi ganong kaalinsangan, walang pagbabadya ng ulan, pero sana umulan naman, mga kapatid, ng mabasa at madiligan ng kalupaan. Ewan ko, is it me or is it gustong-gusto ko din yung mga weather na maulan, sa totoo lang. Although for some, bothersome talaga yan, medyo napaka-inconvenient kapag tag-ulan talaga para sa iba. Ako ay, ewan ko ba, bakit, anong meron sa akin? Nag-e-enjoy ako kapag maulan. Bukod sa malamig, eh, ang lakas maka-reminisce ng past. Parang ang lakas makapag-relapse, ganun. Especially yung mga panahong wala pa tayong problema, yung mga bata pa lang tayo na ang mga problema lang natin ay mga putol-putol at sira-sirang mga Crayola. Ngayon, mga putol-putol ng pangarap. Wow. Ganyan naman ang hugot, no? Kung dati ang iniiyakan lang natin ni nawawalang pambura, ngayon ang nawawalang sarili na. Diba? Habang patanda tayo ng patanda, pabigat na pabigat ang nangyayari sa lipunan natin. Pabigat na pabigat ang nararamdaman natin. Is it because, ano, humaharap na tayo sa realidad ng buhay? Maturing ba ang tawag doon? Matured ka na ba kapag umiiyak ka na dahil mababa ang sahod mo? Ganon? Pagiging marupok ba pag alis sa trabaho? Dati pagiging marupok sa pag-ibig, ngayon pagiging marupok sa trabaho na eh, no? Pagbate sa mga bagong lisensyadong guru dyan na katatapos lang ng mga oath takings nila last week and the week before last week. In short, last week. Congratulations po sa inyo, maligayang pagdating sa realidad ng pagtuturo na kung saan napaka-student-centered ng ating curriculum, di ba? Sobrang student-centered, parang nawawala na ng karapatan ng ibang guro na disiplinahan ng mga estudyante, di ba? Ewan ko ba? Sa dami na nasabi ko ngayon, ang tagal ng mensahe ng iba. Ito may nag-chat sa atin. Sabi niya, kasi karamihan nung chat dito, batiin na lang natin yung mga nagsipag-chat sa atin or nagpadala ng mga kasagutan sa ating katanungan na ano ang mga senyales na malapit na mag-resign yung mga katrabaho nyo.
A big shout out kila Emmanuel, Florence, Isaiah, Rika, Gerald, Christel, and Celerina. Ayan, sa mga nagpadala na kanilang mga mensahe. Kasi almost same na lahat eh, no? Nagiging palagian ng pag-a-absent, inuubos ang mga leave credits, at the same time, tinatamad ng pumasok. Mga senyales daw yan ng malapit na umalis sa trabaho. Which is true naman, no? Diba? Ewan ko. Baka yung iba hindi. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Skate Avenue. Mahilig ako sa mga AI songs ngayon. Kasi ano, ewan ko ba? Mas maganda ngayon. No offense meant dun sa ano, sa original artist. Pero I find it more amusing and somewhat pleasing to my ear. Got here a song from Skate Avenue with an AI version of a song called Rosas, back to back with Yuri Dope featuring Skastically with Rosas again. Same title pero magkaiba po sila ng content. Keep right here on the 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ Man.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
1: Yun lang.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: Welcome to the Lunch Break Show.

11:42 on the clock. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Sa mga kababayan po natin na nakatune in sa ating programa, hello po sa inyong lahat. Unfortunately, we're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam. And naayos ko lamang sulitin ang oras na to para magpasalamat sa lahat po ng mga tumutok at nakijamming sa atin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay ako inyong pakatutukan pa rin hanggang Sabado, di ba? Mahaba-haba ang ating oras na pagsasamahan. Para sa mga di pa rin napag-save ng ating text line, para naman makabat-in kayo sa ating QOTD question of the day, that's 0935-810-8217. Basahin lamang natin yung mga pahabol na mensahe dito sa ating text line. Coming from texter 7610, DJ Max, bibili ako ng sasakyan. Anong marerecommend mo na brand? Brand new or second hand? Kung brand new, lahat naman ng brand maganda naman. Depende na lang talaga sa choice mo yan, sa taste mo when it comes sa interior, sa makina, ganyan. Sa ano ko lang, sa pananaw ko lang, ano, parang wala nang kinalaman yung numbers eh, no? Like, may engine na 2.8, may engine na 2.0. People take it into consideration kasi lang. Like, sasabihin na itong brand na to, 2.8 malakas, diba? Yan 2.0 lang, maliit yung makin. Pero pag naghatawan na sa highway, taob yung 2.8, diba? May mga ganun, diba? So, nasa ano yan, nasa taste mo yan. Kung anong mas gusto mo sa design at sa makina. Maraming dapat i-take into consideration. Kung second hand naman, meron kasing norm. Hindi man norm, parang merong general rule. Tama ba na rule na sabihin natin? Merong ano, nakasanayan. Yun na lang, nakasanayan na yung mga buy and sell or yung mga auto lovers natin dyan. Sabi nila, if you're going to buy a second-hand car, dapat yung frequent mo nang nakikita sa daan. Yung maraming kang nakikita sa daan, nakasabayan, ganyan. Para sa mga wear and tear na parts or yung mga pyesa na bigla na lang bumigay, eh, meron kang mahanapan. Marami kang, tawag dito, katuwang. Unlike yung mga rear brands, medyo pahirapan ng pyesa, yun ang masakit doon, di ba? Sumakit na nga yung ulo mo kakahanap ng pyesa, sumakit pa yung ulo mo sa gastusin. If you were to ask me kung pagkakapera ko kung bibili ako ng second hand or brand new. Kung may pera naman, di ba? Di brand new. But if you value your money at the same time, eh, hindi pa naman ganun ka-stable yung financial capacity mo, eh, go for second hand. Ganda nung background music natin na to, eh, no? Gusto na kitang makita by Session Road. Sa mga nakijamming po sa atin dyan or nakikinig pa rin po sa atin sa mga oras na to sa kanilang mga sasakyan, hello po sa inyong lahat. Sa mga nananghalian na, happy lunch time po. Sa mga wala namang pananghalian, oh, isa pang linggo, di ba? Kung last week hindi ka pa rin kumain ng lunch mo up until this week, okay lang yan, tubig-tubig ka muna. Water therapy ka muna dyan. Parang gusto ko yung weather natin talaga ngayon. Medyo mahangin sa labas. Although hindi pa ako lumalabas na, no? Parang hindi ganun kainit, hindi ganun kaalinsangan. Unlike nung weekends, no? Grabe, para kang matutusta na kahit nasa loob ka lang ng bahay, para kang nasa oven na. Hindi ko kinaya yung init nung Sabado. Tumambay na lang ako sa loob ng sasakyan. Sa mga may gala dyan ngayon, Lunes na Lunes, may gala. Sa mga willing gumastos na malaki dyan ngayong Lunes, eh, baka naman. Dito po ako sa Top Santiago, padala mo akong lunch. Wala na akong pang crudo eh, wala. Ako, buti pa sila ma'am, naka NMAX oh. Oh ba, naka NMAX sila madam? Lupit oh. Ma'am, pahingin naman po ng Coke, ganyan. May bagong pag-asa. Oh, nakikinig ba rin daw po sa atin yung kabilang istasyon? Diba?
Ma'am, paingin naman po ng Coke dyan. ay, hello. Ay, nakikinig pala sila, ma'am. Na. Paingin naman po ng Coke dyan, ma'am. Buti hindi po kayo hinuli ng dipo sa wala kayong helmet, ano? Paki-report nga po ito sa LTO, paki-confiscate yung kanyang lisensya. Yung pala si mami magpapasahod, ano? Paki-hold nga yung sahod na itong DJ na to. Medyo maano sa area. Ay, parang lunchtime na ng ating 4x4 boys, ha? Manananghalian na. Anyway, marami salamat po sa lahat ng nakijamming sa ating programa. Likewise, sa lahat po ng nananatiling nakatune in sa atin maghapon. Maraming salamat po sa inyo. Kung nasa 107.1 kayo or 107.9 at ako pa rin po napapakinggan ninyo, ay maraming salamat po sa inyo. DJ Max, magtuturo ko ba sa TAPS? Hindi ko pa po sure. Although ino-offeran ako ni ano, pero di pa natin sure. Parang wala pa ako sa wishong magturo ulit. Baka bumalik yung pagka-high blood ko sa mundo. Sa mga kasama kong LPD dyan, kailan kayo makikiranking? Pre-sure rin. Ikaw ba? Kailan ba ako makikiranking? I guess ano, masaya pa ang buhay ko. Doon na lang tayo. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin. Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Bailey and Ilona Garcia with a song called Oh Pag-ibig, back-to-back with James Reid featuring Nadine Lustre with a song called Hanap Hanap. Keep it right here on 107.1 and 107.9 TAPS Radio. This has been your DJ, DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Na kago gizi.
1: Na kaldo at lang.
2: Salki urfi.
3: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
4: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
3: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
4: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
3: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
5: Welcome to the Lunch Break Show.
6: Welcome to the Lunch Break Show.

0: Love songs.
1: Hooray.
2: Hooray.
1: On Taps Radio.
3: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
4: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
3: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
4: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
3: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayo magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: This is Tobias Poinier Mix Club of Antique.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
2: Oh, parang problemado ka, Bes.
3: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas panawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad ng edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: TAPS TAPS Radio.
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of

0: pangaga mong umuwi. Diba, sahodin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.
2: The Quarter Mix on TAPS Radio.
3: TAPS. TAPS Radio.
4: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
5: Okay, class. Name any kind of animals.
6: Ma'am, karabaw.
5: Ma'am, tatay ko.
7: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
5: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
7: Yun lang!
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters. The Quarter Mix on TAPS Radio.
8: Ang musikang pangmasa.
9: Pinoy.
8: Pinoy Classic.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Sir, sa Taps pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa Taps din.
4: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
2: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
4: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
2: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
5: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin, hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
6: Malapit na kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
5: Yun lang.
7: The Quarter Mix on Taps Radio.
8: Hey!

0: gentlemen.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako.
2: Talaga lang, ha?
1: This is the moment! Oh, yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang!

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At

0: mga mommies, may revelasyon ako sa inyo. Sa totoo lang ah, in Metro Manila and even in other highly urbanized places, tuition fees are extremely expensive in many private schools. But when you see their classroom facilities, wala namang pinag-iba sa ordinary private school. Kaya sa totoo lang, ang tuition fee ng TAPS ay napakamura na considering all what TAPS has. Idagdag pa dyan ang magagaling na guro at napapanahon na diskarte na nababagay para sa mga millennial learners. Even during school events or programs, ibang-iba sa TAPS. That's why we are very lucky here in the region for having Top Achievers Private School Incorporated. Tuition fee is affordable in spite being high-tech and very innovative. So next school year, bring your kids to any TAPS campus near you. Promise, it's the best gift for our children for their brighter future. TAPS, School of the Future.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
1: Ah, yun lang!

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oo pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang.
3: Hey, hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Cecil, bakit ka umiiyak?
3: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
2: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
3: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.

0: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
1: Eto, okay naman, Batch.
0: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
1: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalo

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.